Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chopper, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabalitanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio.

0: At alas 9 na naman dito sa Brisbane, Australia at 7 PM dyan sa Pilipinas. Ako ang inyong driver, Rob Wenceslao, at kayo ay nakikinig dito sa Jeepney. At ngayon, meron tayong bagong kasama dito sa programa. Siya ay si Amira. Amira, say hello to our listeners.
1: Hello to everyone. Magandang gabi sa mga nakikinig ngayong gabi na to.
0: Yeah, ganda ng boses.
1: Mula sa Pilipinas hanggang Australia.
0: Oo, siyempre.
1: Saan po ba tayo naririnig?
0: Ano to? Via the web to, kaya kahit saan nadidinig ang boses mo.
1: Oh. Welcome, and thank you for inviting me over dito po sa iyong programa.
0: Yeah, at ang ating mga kasama nasa baba pa. Hintayin lang natin sila at we are going live sa Facebook in 1 second. Mahina na ang connection nata. Okay. At ngayon ating i-greet ang ating mga regular listeners. Si Willie at Stella Bala. Sila ngayon na nandiyan sa Ipswich at nakikinig sa ating programa. Si Senate President Lito Casaul. Hindi ko na monitor ang kaganapan kanina sa sa Senado natin. Makikibalita na lang ako sa'yo pag may pagkakataon. Sana ay nandiyan ka nakikinig. Baka meron kang request na awitin. Pwede nating i-play ngayong gabi. At si Boyd Frijinal ng Cavite, Ronald Reyes ng US of A, Hector at Aileen Pineda ng Marilao, Bulacan. At siyempre si Boss Mark Malapita, nandiyan siya sa Mindoro, Calapan. Okay, mamaya pag-uusapan natin ang tungkol sa kaganapan sa araw na ito noong 1910. Dalawa pag-uusapan natin. September 28, 1910 at ano ba yung date nung isa? September 28, 1989. Dalawang important events ang nangyari sa ating kasaysayan. At yan ang ating titingnan at pag-uusapan mamaya sa ating programa. Meanwhile, ay awit tayo ng isang awitin ng sino bang patutugtugin natin? Ayan, mamasyal.
1: Maganda tong background mo, kaya...
0: Kilala mo ba yan? Francis M.
1: Francis M. O, kaya pala, familiar sa akin.
0: Ano yan? Kapanahonan mo ba yan?
1: Palagay ko nga po.
0: Ha? Kapanahonan mo?
1: Kapanahonan ko to. Familiar ka ako sa akin tong kanta natin.
0: Mukhang matagal mo nang hindi napapakinggan si si Francis M. Pero...
1: pinaka-favorite ko yung yung sikat niyang kanta.
0: Iyon kita sa Facebook at nasa iyo camera dahil nagsasalita ka.
1: Hello mga kabayan. Thank you for listening sa programa po ni Kuya Rob.
0: Anong awitin ni Francis M ang mo?
1: Iniisip ko yung
0: iniisip mo.
1: Nasa processing.
0: Nasa processing pa. Umiikot pa yung
1: nasa yung... processing pa from 10 years ago. Kaleidoscope.
0: Iyon.
1: Natali din.
0: Kaleidoscope World. Mm. Yeah. Pero mamaya, tingnan natin kung mapatugtog natin yan. Nakaabang. Kailan ka ba huling umuwi sa Pilipinas?
1: That's a good question. I think that was June.
0: June this year. Mm-hmm. Namasyal ka ba sa Pilipinas?
1: Pamasyal sa Boracay.
0: Wow. Yan ang
1: first time sa Boracay.
0: Mm-hmm.
1: And ginawa ko ang parasailing, Kuya Rob.
0: Wow.
1: Surprise.
0: Dito, meron din dito nun.
1: Oh, sa Gold Coast.
0: Yeah. Pero syempre, magandang na-experience yung ganyan. Yung mga, anong sabi mo dyan? Yung at least once in your lifetime.
1: Exactly.
0: May experience mo, di ba?
1: It took me so much...
0: Convincing
1: sa mga tao doon. Hindi po, ma'am. Kaya niya yan. Talagang sobrang fearful ako. Pati yung kasama ko.
0: Ako,
1: yeah, let's go.
0: Pag iniisip mo, mahirap gawin eh. Pero
1: exactly.
0: Once na nag-decide ka na kailangan gawin mo para...
1: Pero nung nandun na ako sa taas, oh, wow, this is good.
0: Share ko rin sa'yo, nung nag-birthday ako nung 5 years ago, ang sinubukan ko, yun nga, gusto mo ma-experience, tsaka para maalis ba yung fear of heights.
1: Exactly.
0: Nag-ano ako.
1: Exactly, ma-overcome mo siya.
0: Ano ba tawag doon?
1: Anong ginawa?
0: Skydiving.
1: Oh, dear. That's my bucket list. That's on my bucket list.
0: Meron dito niya. Sa bridge sa ano.
1: Indoor po ba?
0: Hindi. Outdoor yung...
1: Outdoor, oh, dear.
0: Yung sasakay ka talaga sa aeroplano tapos tatalon ka.
1: Uminom muna ako ng gamot pang patulog bago.
0: Hindi pwede. Kailangan nga presence of mind.
1: Yeah, I wanted to try yung bang sa indoor. So maybe from
0: okay.
1: There. Baka sakali maisipan kung gawin yung outdoor na ginawa mo. How long was this, kuya, yung ginawa mo na yun?
0: Yung ano nyo, meron kayong parang training ng umaga.
1: Oh, I see.
0: Orientation, kung ano yung magagawin. And then sa hapon, tatalo na kayo.
1: Anong feeling? Anong pakiramdam mo?
0: Yung feeling.
1: Natakot ka?
0: Ano eh? Touch and go. Pag nandun ka na,
1: wala ka
0: nang
1: magawa.
0: Hindi naman. May option kang huwag tumuloy.
1: Oh, I see.
0: Actually. Actually, ano yun? Tandem pa yun. Dalawa kayo.
1: Oh.
0: Pero ikaw ang magde-decide kung tatalon ka o hindi.
1: Oh, dear.
0: Pero you are ilang thousand meters ba yun?
1: How many hours did you...
0: Sandali lang.
1: You were on air.
0: Ah, sandali lang yun. Minutes lang yun.
1: Wow.
0: Hindi ko na ma-recall yung...
1: When was this? How long ago was this?
0: 5 years ago.
1: Oh, wow. Bata-bata pa tayo.
0: Oo, ngayon hindi na kaya. Pero yun nga, pag may time ka, gawin
1: that's
0: mo na.
1: Good.
0: Because...
1: Exactly. That's my goal now.
0: Kasi hindi mo alam, baka hindi mo na magawa later on.
1: Exactly.
0: Diba?
1: I think the best fulfillment talaga is ma-experience mo yung mga bagay na kinakatakutan mo.
0: Oo. Para mawala yung fear.
1: Exactly.
0: Ngayon, kasi you've been to a very high,
1: yeah.
0: Really high place.
1: Yeah.
0: Ngayon, yung mga mas mababa doon, hindi ka na malulula.
1: Mm.
0: Kumbaga, ano, kasi ako malulain ako.
1: Ay, yun lang ano, Ferris wheel, nalulula ako.
0: Pag wala yun. Kasi you will be over the clouds.
1: Yeah, wow.
0: Kaya...
1: Mabilis ang ano mo doon eh. Pag...
0: Yung descent.
1: Yes.
0: O yung drop. Mabilis yun.
1: I don't know how.
0: Kaya
1: I'm
0: nga yung
1: go
0: presence
1: through,
0: of mind. Ang ano, kasi kahit tandem yun, meron ka rin gagawing maneuvers. Ikaw ang mag-maneuver.
1: So you can actually maneuver the where you going.
0: Mm. Kung
1: magte-turn
0: ka, ganyan. Tapos yung pag-pull ng ano.
1: Yung para sailing, may lubid siya.
0: Nakakonect ka doon sa boat.
1: Yeah, it feels
0: sa Tanggaluma,
1: good.
0: Meron nun.
1: Pagka ano, pero pag sobrang taas na, medyo nakaka...
0: Mababa pa yun.
1: Nakakalula na. Parang matatakot kasi yung fear mo na paranoid ka kung malagot yung lube. That's what I was fearing.
0: Ako kasi nung tumalo na, tapos ikaw na yung magkocontrol, wala na. Ang focus mo yung gagawin mo na lang kasi... Mahirap din ano eh.
1: Yeah.
0: Kailangan 100% yung focus mo kasi life and death eh.
1: Oh gee. So kung magkamali ka pala ng turn.
0: Hindi, meron ka naman yung instructor na.
1: So
0: doon.
1: If you make a mistake kung saan ka mag-turn or mag-direct, posibleng...
0: Hindi, pag yung solo ka na. Pero pag tandem pa, nandun pa instructor mo sa...
1: Secured
0: sa likod. Kaya niya i-take over yung. Kaya lang, bibigay siya ng hand signals kung ano yung gagawin mo.
1: Kailangan pala
0: magawa
1: switch
0: mo.
1: On ka talaga.
0: Kaya,
1: alert ka.
0: Kailangan full on ka para... Kasi susunod nun, ikaw na, solo mo na.
1: No way. Magdadasal ako talaga nun.
0: Pero since kauuwi mo lang, pakinggan natin yung isang awitin ng ano. ng, kilala mo ba yung Juan de la Cruz Band?
1: I believe so.
0: Ayan. Mamasyal sa Pilipinas. Medyo matagal na daw.
1: Ako yung mga ganyan tugtugan ng kapatid.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. Putulin muna natin si Mike Hanopol dahil nandito na si Reggie.
1: Saka si Sai. Andito na yung mga songers.
0: Ay. Ang ganda pa naman ang panahon.
1: Songer.
0: Parang maglilid na to ah.
2: Yung inaabangan ko, kuya.
0: Ah. Oy, tatlo singers natin dito ngayon. Ha? Tatlo singers
1: din. Gusto ko na yung colors. Tuloy pa rin.
2: Oh, that's a nice one.
3: Itong taga-request namin.
0: Oh, sige, sino? May babatiin ba kayo bago kayo kumanta? Bago mawala yung mga listeners natin.
1: I would like to make an announcement. Tonight was kaninang 6 to 7 ng gabi, our van jam.
0: Mm.
1: And that was going to be the last van jam in that part of the car park. Because ang car park ng Radio 4EB is already sold to a developer. So now, our next van jam, we're gonna have to figure out kung saan kami magva-van jam na hindi
0: South Bank.
1: Na safe. Kasi kung dyan sa regular car park natin, we will be sharing with the, with the public.
0: And also with the construction people.
1: So, makamahabla-habla tayo. So, we're gonna have to do more problem solving how to make the van jam happen.
0: Yan.
1: Sa, dito sa...
0: You can make it.
1: Well,
0: you can make it happen.
3: Hindi pa pwede dyan sa kabila.
0: Alin?
1: Pwede. In theory, pwede. But you have to remember, maraming gagamit ng car park na yan. So, kailangan safe.
4: True.
1: So,
4: sa dulo. Tapos maglagay na lang ng ano.
0: Wait, saka malaki yung space na ino-occupy. Kumisa may mga...
1: Hindi pwedeng mga nakatayo lang sa gitna ng car park yung mga tao kung may papasok na sa sakyan.
4: Kailangan mo ng marshal.
0: Si Dave.
1: Those little things, ano pang mga problem solving natin na gagawin niya? It's gonna be a new challenge. Tapos sinabihan ako ni Erin, maglagay lang tayo ng parang karton na van. Sabi ko, that's not a van. You might as well just do it inside the studio at maglagay ka.
0: Kaya
1: ng
0: pala
1: van.
0: Kayo nagtagal, ano? Yung pala mga pinag-uusapan
1: ko
0: yun.
1: Sabi ko, no. Sabi ko, pwede bang i-knockdown nyo yung ano, yung pader? Sabi niya, well, the council will not like it because they will lose 2 parking spaces.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, pwede bang i-knockdown natin yung garden mo? Ayaw niya naman.
0: easy ka lang. Puro knockdown na sinasabi mo eh.
1: Kasi, di ba yung may garden dyan? Kasi ngayon, ang entrance ng station, dyan na lang. Gagawin daw nilang parang community hub yung barbecue area. And the access will be from dun sa front gate. So it will, kasi sabi ko, well, if you have to unload stuff, maglagay pa daw sila ng stage. Kung if they have to load and unload, asan yung ano, daanan? Walang daanan.
0: Okay.
1: Unless they knock down.
0: hindi masakyan ng mga listeners natin yung pinag-uusapan.
1: Laking problema namin. Anyway, sorry. Ano pa, minsan sa ating kasaysayan, go.
0: Oh, hindi pa. Si Hector Pineda is watching. Ayan, nakita nyo. Ha?
4: Hello! Good evening!
0: Oh.
1: Good evening. Katapos na bang ano?
0: Si Willy Bala. Ayan, hello! Is watching too. Kumusta dyan? Safe switch. At hope to see you tomorrow. Ayan, makikita kami. Okay.
4: Saan na naman tinutok?
0: Minsan sa ating kasaysayan, pag-usapan natin.
1: Quiz.
0: Ito na.
1: Quiz again.
4: Sino nga ba yan?
0: Ang kaganapan noong September 28, 1910. Sino yan? Isa siyang pangulo. Ang
1: Quezon.
0: Hindi.
1: Quirino.
0: Hindi. Lapit na.
4: Makapagal.
0: Ayan, makapagal. Pinanganak si Diosdado Pangan Makapagal sa San Nicolas, Lubao. Saan yan? Pampanga. Kilala siya bilang poor boy from Lubao dahil sa pag-angat mula sa matinding kahirapan tungo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Yan, from rags to power. Hindi riches. Power. Pero ngayon, riches na pag ano, pag naging presidente ka, di ba?
1: From rags to flood control.
0: Yeah. Nagiging political show na to.
4: History
0: mo lang
4: na
0: lang. Hindi,
1: okay, go. History.
0: Anak ni Nina Urbano Makapagal at Ramona Pangan. Pangan, di ba may singer na Pangan?
1: Jet Pangan.
0: Isang pamilya.
1: Bonus.
0: Ano yung banda? Ano yung banda niya?
1: The Don.
0: Ano? The Don?
1: The Don.
0: The
1: Don lang. Ayaw mong Don.
4: D-A.
0: Don. Ito na. Tingnan mo na. Mamaya.
5: Second voice.
0: Pag-isipan nyo na yung kakantahin yung tatlo.
4: Ano ba?
0: Para
5: ayan.
0: May dugong Maharlika mula sa angka ni Don Juan Makapagal, apo ni Rahal Lacandula. Oh, history din yan, Rahal Lacandula.
1: Si Lacandula ba yung sa Mangue sa Tondo?
0: Hindi, tiga Pampanga sila.
1: Okay. Sulaiman iniisip ko, sorry.
0: Ang kanyang edukasyon, valedictorian sa Lubao Elementary, salutatorian naman sa Pampanga High School. Ah, talagang magaling ah. Nag-pre-law sa UP at nag-aral ng batas sa Philippine Law School sa UST naman. At tinulungan ng philanthropist na si Honorio Ventura para makapagtapos. Top-notcher siya sa 1936 bar exam. 89.95. Ah, parang si konti lang abante ni Sarah. 80 daw si Sarah eh. Sabi.
1: Pero yung pinakamataas, sino? Si Jokno ba? Ay, hindi siya nag-bar.
0: Si Marcos? Marcos,
1: no,
0: hindi.
1: Is it Marcos? Hindi, meron pang mas mataas kay Marcos.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Eh, siya, nag-master siya of laws noong 1941 at Doctor of Civil Law 1947, PhD in Economics 1957. Isa sa pinaka-credentialed na presidente sa kasaysayan. Nagsimula siya bilang assistant attorney bago pumasok sa Department of Foreign Affairs. Chief negotiator sa paglipat ng Turtle Islands mula UK patungong Pilipinas noong 1948. At yan ay isang malaking tagumpay ng Pilipinas sa foreign relations. Naglingkod sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. bilang legal consular. From Congress to Vice Presidente, nahalal na congressman sa Pampanga noong 1949 hanggang 1953. At noong 1957, nahalal siyang Vice President sa ilalim ni Carlos P. Garcia kahit kabilang siya sa ibang partido. Di ba usually yung President, same. Vice President comes same. From the same party, pero siya dahil sa kanyang galing, kahit hindi siya kandidato nung, siyempre, usually ruling yun party. Ang ano, ruling party. Dito, ruling party tawag, di ba? Yeah. Ayan. Sa atin, incumbent party, parang ganun. Siya hinahalal nga noong 1957 as Vice President. At noong 1961 hanggang 1965, nanalo sa halalan noong 1961 sa platformang Clean Government. Wow, ganda ng platforma. Sana sinunod ni Gloria to. No? At ang modernisasyon na ekonomiya, nagpatupad ng economic decontrol, pag-alis ng foreign exchange control sa pag-float ng piso at pagbaba ng tariffs para pasiglahin ang export at investment. Makasaysayang desisyon sa Araw ng Kalayaan, ibinalik niya ang June 12 bilang opisyal na Araw ng Kalayaan para bigyang diin ang revolusyonaryong pagpinagmulan ng bansa. Yan. Ang tumalo sa kanya si Ferdinand Marcos noong 1965 election, pero nanatiling aktibo sa pampublikong serbisyo at pinamunuan ang 1975 Constitution. At nabanggit natin si Ferdinand Marcos, meron din siyang connection sa petsang ito. Sa petsang ito, September 28, 1989, pumanaw si Ferdinand Marcos, ang 10th president ng Pilipinas sa Honolulu, Hawaii, dahil sa kidney, heart at lung ailments. Hindi na natin masyadong ano, mahaba na, no? Pero ang things in common of both their siblings ni Makapagal at ni Marcos.
4: Things in common?
0: Oh, things in common.
1: Ni
0: nung dalawa, ni Diosdado at ni Ferdinand.
1: Ay, bokya.
4: Hindi ko alam.
0: Yung anak nila naging presidente rin, di ba?
1: Oh, well, si Arroyo.
4: Ah, yeah.
0: Oh. Actually, pang ilan na yan? Tatlo. Si Cory at saka si... Hindi, sorry.
4: Gulo mo yun.
0: Pangatlo, si Cory at saka si... Biro mo sa atin, ano? Siguro...
4: Kaya nag-iisip ako,
0: sino kapatid niyo? Teka mo, Cory, akin na tayo. Sa atin lang nangyari yan, ano? Mm-hmm. Yung tatlong...
1: Since Roman times, yung mga anak-anakan...
0: Hindi, sa present. Huwag ka, layo naman ang Roman times.
1: Pero, kasi nga, kung nasa linya naman ang pamilya, yung mga tingnan mong mga kings and queens, mga nasa...
0: Hindi, sa kings and queens, talagang ano yun, nangyayari. Oh. Pero sa presidential system, madalang yung gano'n na mag-ama, mag-ina, ang nagiging...
1: Si George Bush Senior tsaka si Bush Junior.
0: Ilan sila?
1: Dalawa.
0: Isang pair lang yun sa atin, nakakatatlo na. Magiging apat pa nga, dapat.
1: Yung mga Roosevelt.
0: Hindi sila, ilan?
4: So, meron tayong makapagal.
1: Sige.
0: Marcos, sino yung pang-apat?
4: Arroyo, tsaka Duterte dapat, kung matutuloy si ano.
1: Oy, hindi pa naman.
4: Kaya nga.
0: Hindi, may panlima pa.
4: O sino pa?
0: Si Erap tsaka si Jinggoy.
4: Mwah!
0: Eh? Ba't ganyan reaction nyo?
1: Defamation kayo, ha?
0: O, sige. O, yan na ating minsan sa ating kasaysayan.
1: Pwede magdagdag.
0: Ha?
1: Pwede magdagdag.
0: Ano, sino?
1: Si Makapagal. Ninuno niya si Lazaro Makapagal.
0: Sino? Si Lazaro Makapagal.
1: Si Lazaro Makapagal ang executioner ni Andres Bonifacio. Mas maganda yung sa akin.
4: Bonus point.
1: Bonus points.
4: Hindi na buhok.
1: Bumawi naman ako.
4: Bumawi.
0: Ano yung sabihin? Ano? Executioner?
1: Executioner ni Andres Bonifacio. Kasi di ba hinuli na sila na lang sa
0: hindi ba yung...
1: ng Maragondon. Tapos, executioner, si Lolo Lazaro.
0: Si Ambumarel? Binaril si ano eh, si Andres Bonifacio.
1: Yung nag-execute nun, si Lazaro Makapagal.
0: Ibig sabihin siya, nag-pull ng trigger?
1: Yep.
0: Sigurado ka dyan, ha?
1: Sigurado ako dyan. Kaya nga ano eh, naghintay talaga ako ng turn ko kasi mas gusto ko itong sa akin.
0: Okay. Ayan ang ating ano.
1: Executed Andres Bonifacio and yung brother si Procopio.
0: Procopio.
1: Bonus points!
0: Okay, magbabalik ang jeepney dahil may bonus na.
4: Nasweldo mo ngayon.
0: Magpatugtog tayo sa awitin.
4: Kaya pala masaya to. Sweldo night.
0: Kabangon.
4: Sweldo night.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. Meron tayo 39 minutes past the hour. O, ano kakantahin nyo? Ayaw nyo, ha? Talaga nahiya kayo. Ngayon, pag-usapan natin, isang ano to, isang tungkol sa isang writer at poet. Pero, meron siyang ano, quote na sumikat. At pag-usapan natin, siya ay si Maya Angelou. Writer, poet, author ng I Know Why the Caged Bird Sings. Ito ang kwento ng kanyang kabataan. Memoir ng childhood ni Maya sa American South noong 1930s at 1940s. Maagas niyang naranasan ng racism, discrimination at pagiging outsider sa lipunan. Dumaan siya sa sexual abuse. Talaga namang lahat pinagdaanan na. Ano, ang matinding emotional trauma. Dahil dito, tumahimik siya nang halos hindi nagsasalita ng ilang taon. Yun ba talaga ang ano? Wala yung yana natin, ano? Di ba? Parang may connection, ha? Trauma at saka yan, yung mga nangyayaring ganyan. Dahil dito, pero unti-unti siyang bumangon sa tulong ng family, teachers, at ang pag-ibig niya sa books at poetry. Kaya siya naging poet. Natuklasan niya na ang language at storytelling ay daan para maibalik ang lakas ng loob. Dito nagsimula ang transformation niya mula sa takot tungo sa self-worth at confidence. Kilala sa powerful emotional at lyrical writing tungkol sa identity, trauma, resilience at human dignity. At ito, naging nagtrabaho siya, nakatrabaho niya si Martin Luther King. Si Malcolm X, kilala niya ba si Malcolm X? Parang black ano rin siya, pero more on the ano siya, ano matawag doon, ano tawag yun, yung di ba yung isa, yung revolutionary yung side siya, ano yung tawag doon, yung medyo nasa side siya ng
1: ano,
0: hindi, yung
1: civil rights activist,
0: medyo siya. Ano siya yung anong tawag doon, radical, yun, radical. Gumamit ng poetry, performance at public speaking para itulak ang quality of equality of justice. At naging ano rin siya, actress, singer, dancer at director at naging unang black woman na scriptwriter sa Hollywood. At yan siya, nagkaroon siya ng Presidential Medal of Freedom noong 2011 at ang kanyang famous quote ay eto na, I've learned that people will forget what you've said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
2: Siya pala yun.
0: Sikat ba talaga
1: diba
0: yung
1: ano? Diba sumusulat din siya sa ano, sa Hallmark?
0: Oo.
1: Cards? Hallmark?
2: Siya pala yan.
0: Anong comment niyo doon, yung but people, yung last part diyan ng ano, yung medyo tumatatak yung but people will never forget how you made them feel. Ano masabi mo diyan?
2: Comment.
1: Ikaw muna.
2: Parang hindi ako agree.
0: Ito, I've learned that people will forget what you've said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
3: I think she's baka yung impact ng ginawa siguro yung sinasabi niya.
2: But then, you know, if someone, you know, tells me naalala na pangalan ko, where does that fall? Like, oh, you're, then sometimes, you know, you never thought you were in some place. Tapos sabi niyo, oh, Reggie. Tapos magugulat ka na lang. Oh, you know my name. Oh, saan yan? Is that how you made you feel? Or
1: you
2: what
1: really
2: they said?
1: Oh.
0: Ano yan?
3: Alagay kong malalim pa.
0: Hindi naman basta nakilala ka. Meron siyang, kasi meron tayong, ano yun, para matandaan mo yung pangalan, meron siyang impression, may impression siyang naginawa sa'yo. Yun. Kaya natandaan yung pangalan mo, di ba? It's either good or bad.
3: Yung pagbati mo, ano, masama.
2: Ikaw ikaw yung beast sa Van Jam, yung may tinakot mo kami, gano'n.
0: Oo, parang gano'n.
2: Hindi, ikaw ang terror ng Van Jam. Oo, kaya pala nila hindi ako makalimutan.
0: Ang tawag doon, emotional imprint. Meron kang naging imprint sa kanila.
2: Hindi. Van Jam.
0: Yung emotional imprint, it's either positive or negative, may mabuti kang ginawa, matatandaan ka.
1: Hindi, ayun, hindi rin ako medyo agree doon.
0: Sa mabuti ginawa, hindi mo matatandaan?
1: Kasi sa namin mabuti mo ginawa, meron pa rin taong
0: hindi,
1: masama pa rin
0: hindi,
1: yung,
0: ang
3: feeling sa'yo. Exactly.
0: Iba yun.
1: Pero it happens, di ba?
0: Ang sinasabi lang dito is yung naramdaman mo. Yung ginawa nila, yun ang natitira, yung naiiwan na na-re-remember mo.
2: Because sometimes you don't even remember the name.
0: Kaya nga. Yung ginawa, ang ano. Yun ang naiiwan. Kasi yun ang imprint, yun ang naiiwan talaga. So, and sabi, emotional imprint, how they made you feel, stays with you longer than details fade.
1: Ano yan? Yeah, ang daming gray line dyan.
0: You never forget the feeling. Tingnan mo natin. Pakinggan nyo ito.
2: Kinontra si Maya Angelou.
0: Pakinggan nyo muna para makita natin yung ganda ng sinulat niya.
3: Sige, isa-isa daw ng opinion.
0: No, mamaya ito. You never forget the feeling of being seen, supported, and valued at the moment when you needed it. Diba? Yun yung sinasabi nyo maganda. Yung na-appreciate yung ginawa mo, sinusuportahan ka. On the other hand, nagkakaroon din ng emotional imprint ang mga negative things na ginawa sa iyo. Kaya natatandaan mo ang mga ito. How do you move on from negativity caused by others? Ayan. Can we really forgive and forget?
3: Ay, makarelate ako dyan.
0: Oh, sige.
3: Ang dami tayong story.
0: No, sige. Magbigay ka ng isa.
2: Pa, mahilig ako sa grudges.
3: Pag-ibig ba to o trabaho?
0: Kahit ano to, wala specific.
3: Pag-ibig, habutin tayo hanggang buwan.
0: Oh, ikaw, kung ano ang gusto mo, yung naging ano, nag-cause sa'yo ng great emotional, deep emotional imprint.
3: Nakong marami. Hindi, pagdating sa, palagay ko sa trabaho, may apply ko yan.
0: Oh, sige. Sample.
3: Katulad sa atin, nandito tayo sa ibang bansa, no? Yung bang adjustment natin sa kultura nila.
0: Mm-hmm.
3: So, merong amo na mag-impact sa'yo ng maganda. Yung in-approach ka, para kang inalagaan talaga.
0: Mm-hmm.
3: And then, pag yung amo mo is, nagkaroon ka ng parang imprint nga yung sinabi mo. Pag ginawan ka ng pinaramdam sa'yo na wala kang value, deliver siya ng mga salita na hindi ka tanggap-tanggap. So, doon ko na-i-apply yun. Na magkaroon talaga ng impact kung ano yung hindi mo makakalimutan. Kung so, paano kang tinrato.
0: So, yun yung naging imprint sa'yo.
3: Although minsan hindi yun sinasabi in words, pero minsan maramdaman mo kung paano sila makitungo sa'yo.
0: Alam mo, meron din kasabihan, di ba? Action speaks louder than words.
3: Maramdaman mo yun.
0: Hindi sinasabi sa'yo, pero ginagawa naman sa'yo, di ba? So, yun yung nagiging imprint na yun ang naiiwan. At, ano pa may dagdagan ikaw,
3: Sai? Pag sa pag-ibig, kuya, medyo mga.
2: Meron pa siya.
0: Isa lang. Yung first love.
3: Ano yun, rated PG pag.
0: Hindi, yung ex na ilabas mo. Wag na yung, hindi, yung ano, yung first love.
3: Oh, paano ba yung first love? Di ko matanda.
0: Marami siguro.
3: 12 years ago na yung kuya.
0: 12 years ago lang?
1: 12 years ago lang.
3: Yung masamang, ano.
0: Oh, yeah. And then, without naming names.
3: Pass na.
0: Ikaw, Sai. Ano?
2: Name names.
0: Oh, ikaw.
1: Okay, sinabi ko din sa akin, kahit na anong ganda ng gagawin mo, may mga tao pa rin hindi masaya. So, imbis na masaya ka dahil maganda yung ginawa mo, syempre, sumasama yung loob mo. Diba? Tapos anong sinasabi mong action speaks louder than words. Exactly. Pwede rin kasi yun yung in absence of, yung hindi nila ginagawa. Diba? Yung hindi ka natatawagan.
0: Pwede rin yun. Pwede rin yun.
1: Hindi ka nakakaibiganin. O, diba?
0: Action at ano, inaction ba tawag
1: doon? Inaction.
3: So yun, hindi mo na dinig, hindi niya nila sinabi pero naramdaman.
1: Diba?
3: Mo.
1: Exactly. Oo, yun. So, yun nga, totoo, malalim yan. So, merong positive and merong negative.
0: Pero ano nagli-linger sa'yo, yung ginawa o yung muka? Kasi...
1: Ay, muka? May muka.
0: Kasi sabi, people will forget what you've said. People will forget what you did, but you, people will never forget how you made them feel. So yung ginawa lang ang naglilinger sa iyong ano, puso. Yung sakit ang naiiwan. Di ba yun na sinasabi nila? Yung sugat ay ano, naiiwan.
2: Raw pa daw yung sugat niyan.
0: Ano yun? Naglalangib pa?
1: Naglalangib pa. Grabe ko yun. Ba yun?
0: Ano ba yan? O sige na.
1: First love na.
0: Balik tayo sa ano.
1: Hindi pa may mamili. Ilang years ago na yun. Oh my God.
0: Biro ba yung first love niya? 10 years ago lang?
1: 40 years ago na. Ang tagal na lang.
3: Yeah, dapat you should know kung ilang taon na ako ngayon. Kung gano'n.
0: Pwede bata ka pa.
1: Bata ka pa.
0: Kasi 10 years lang yung first love mo eh. 12 years ago lang yung first love mo eh. Batang bata ka pa.
1: Bata ka pa. Kung
0: friends kami. O ano naman, late ka nang na in love. Ayan.
3: Smoso to.
1: Moso ka?
0: Hindi, ayan. So, yan na nga.
1: Ikaw, Nikki.
3: Nikki na.
1: Ano ang sabi mo?
2: Nagihilom pang sugat niya.
1: Tumatawa lang.
3: May membership pa. Pwede bang mag-join membership?
0: Hindi, meron pa lang ano yan. Scientific explanation. Scientifically, hindi talaga nalilimutan ng tao ang naramdaman dahil may amygdala at hypocampus. Natin na ay nakaprogram para i-save ang moments na may matinding emosyon. Kaya tama si Maya Angelou, people forget words but never how you made them feel. Ayan, yun talaga naiiwan yung...
3: Pero nakarelate ako kasi sa sinabi mo, yung kaibigan ba? Meron ako experience. Kahit anong ginawa mo sa kanilang mabuti, pero mararamdaman mo kung ano yung return sa'yo.
1: Mm-hmm.
3: Hindi talaga madaling kalimutan.
1: Return or lack of.
0: Ano yung return or lack of? Ano?
2: Kuya Rab, patayin mo na yung Facebook Live.
1: Ang gulo ko si Kuya Rab, kung anong hinahanap mo ngayon eh.
0: Ayan, meron ba tayong...
2: Nakahanap ng gulo mga kasama dito.
0: Yung mabatiin natin si Aileen Pineda and Hector Pineda is watching. Ayan.
2: Ano nangyari sa Senate? Tapos si na ba?
0: Hindi, tsaka si ano, si Shirley. Final. Si Shirley nanonood.
2: Hi!
0: Hi, Shirley. Sayang.
1: Miss you.
0: Sayang. Wala. Ay, si Jinky, ang aking sister, nanonood din. Sino pa ba?
1: Wala. Ayan. Si Lorraine.
0: Wala. Okay. Pakinggan natin na isang awitin tungkol nga dyan sa mga emotion na yan.
3: Kayo na ba yan? Kahanta?
0: Hindi pa.
1: Gusto mong umulan.
0: Sila yung closing natin eh.
2: Parang ano? Ano, tax ng ina mo?
0: Ayun na si Mark. O sige.
1: Ayun na si Mark. Ano?

0: nyo?
1: 3 minutes.
0: 1 minute. Okay, nagbabalik ang jeepney. Meron lang mo tayong ilang minuto sa ating programa. Salamat ha, sa mga nakikinig. Okay, go ahead.
1: Go, yes. Maraming salamat po sa mga pumunta po nung Sabado sa aming event na Yana, You Are Not Alone. Thank you sa sponsors, supporters, performers, benefactors, lahat po ng mga sumuporta. So, na-deliver na po namin, I think, 100 or 200 packages ng care packages sa aming mga beneficiary, I think, sa Emmanuel and sa Norris Street. So, there are more na i-deliver pa po. So, just stay tuned. Meron pa pong future projects ang Yana. So, thank you again. Congratulations to everyone involved. Yun lang po. Salamat.
0: Amira.
2: Ay, yes.
0: Say your goodbyes.
2: Salamat po sa pag-imbita dito at sa opportunity na to. And hopefully na maka-join pa ako.
0: Okay. You're always welcome.
2: Thank you, Amira. Thank you so much sa pagkain na sarap din.
3: Hindi yun every month.
4: And here comes Insomnia After Dark.
0: Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong driver, Rob Manceslao. Hanggang sa susunod na Lunes. Paalam.